0: mudu wothe wanake korwe na nganja ngaki ni andu ni maragia uru makoiga ianga ni mediria mwana ngandu riwe na ojugaga atiri mudu inake acio moiga mudu ni adiria mwana ri onake tondu inake ndedio nake waka githitiguo ni ndeda mume ni gwethesia cia ngijanjo ngai amurathime
1: ni wega.
0: All right, thank you so much. Ukonego kana meka yukamu igetafarira ni tafarira ya njanjo na jugaga agikonduri no ndu wakuga tiga gutindoki aria kira tondu ciugo ciakanua gaku nicio gatuirwo nacio cira kiraga rimwe tamaka kiraga bundithagia kanua kau gaku gukira waigua tokwaria makunda maĩ tondu harĩa andu maragia oro gubua kwaigua waiga kĩũndũ gĩgũtũria andu tacio no nawe no kũgetha tau no naguo kũroira andu arĩa othe marahandĩte managu no mekũgetha managu mũndũ wothe ũrahandĩte kĩndũ gĩgwĩtwo mbembe no cigũkũra no ekũgetha icio ngwĩciria mbembe ikorwo ci cia 3 months haya nacio mboco ngwĩciria nacio ikoragwo ciandĩka nĩ 2 months kana 1.5 months o kĩndũ o kĩũndũ nĩ harĩ ngĩtagwo katumani katumani ngwĩciria ĩkoragwo ya mĩeri mbembe ya katumani kwoguo angĩkorwo he kĩndũ wahandire gĩkĩega kana gĩkĩ ũru no ũrĩgetha tiga kũhandaga ciugo oro ũguo ciabua kwarigia oro ũguo nĩ tondũ kwĩragwo rwĩriko rwĩitara rũthekaga rwĩriko haya rĩu rĩ ndĩrenda gũkũnengera mweke we ũingĩre thĩinĩ wa soko mũrwa rĩu indo iria cikĩrĩ ho thimũ ta ici maguta maguta nĩwona thimũ ta ĩno chwa thimũ njerũ chwa nĩwona tv ta ici hena indo cigwĩtwo kĩndũ gĩgwĩtwo sola ĩho ya ciringi ngiri ĩte just imagine agĩkorwo kwanyu thitima itikinyĩte kana angĩkorwo nĩ kũrĩ thitima na nĩ irehaga wana nĩ ũrarengwo gatagatĩ ga ciringi 20 na ciringi 59 maũndũ matitũraga ũndũ ũyũ yahota gũgakorwo nĩ ũkagana gũgia atĩrĩ gwacokwa murwa nĩkorwo ndonire kĩ sola ĩno haya twĩna tv twĩna ng'ombe ya ngirigana ya 20 nduthinga ngirigana ya 50 school fees na agĩkorwo ndũrĩ na mwana we wĩigĩre we ũhũre boost gabiacara gaku ya 20,000 na shopping ya 30,000 ũra star 441 hash ũcagũre we kĩrĩa ũkwenda are we together asanti sana tũthiĩte oro wega na mũndũ ũgwĩtwo nĩndona mũtumia tũgwetereire na nĩndona nĩ akinya aya mũndũ ũgwĩtwo Dan Mokuri na ũranjĩra kũrĩa diaspora nĩ kwega asanti sana ehe oho thank you mũndũ ũgwĩtwo Joyfrey Mũirũrĩ thank you nĩ ngakinyia riboti ĩyo kũrĩa harambĩ-inĩ mũthenya wa Saturday wa rũciũ God bless you. Gashero A Plus Motors, good morning. Na ugeithirie mũndũ gwĩtwo Kihwanga. MC Kairo Dogo kuma kũrĩa Mombatha nĩ ndona ngeithi ciaku. Mwaura wa upendo, asanti sana. Ũranjĩra wĩ chonjo na wĩ veri. Na ugeithirie mũthuri ũgwĩtwo People, mũnge wa People Daily. Na mũthuri ũgwĩtwo George Kagima. Mũrĩega? Nĩ inyuĩ ndĩrageithia. Mũthigo ngaithe kana nĩguo mwĩcimatima
1: tũrĩega mũno
0: na ndĩrakwĩra andũ gũkĩra tene ũguo magakorwo mecimati ndũkoragwo wĩ ũhoro wa itherũ njĩraga andũ gũtuĩka cimati rĩu gĩkoragwo gĩkĩheo kuma kwĩ ngai tondũ no wĩkĩre nguo andũ makarigwo gwatĩrĩrĩ na nĩ wĩthambire andũ makariga gwatĩrĩrĩ wĩtagwo atĩa we
1: njĩtagwo gathoni
0: ũkarigagwo kagathoni atarĩ harĩria tũthiĩ na nĩ wĩharĩirie ũkaigua maroria atĩrĩ ĩ ararega kwĩharĩria nĩkĩ na hĩndĩ ĩyo biuma nĩ wĩthambire na wĩharĩria no nĩ tondũ ndũrĩ na riri andũ marakwĩra ĩ kaĩ atarĩ harĩria rĩu rĩ thĩinĩ wa studio citũ twĩna mũndũ ũgwĩtwo gathoni rĩu rĩtwa rĩu rĩngĩtagwo atĩa
1: Margaret
0: gathoni ũcio ngĩtagwo atĩa mĩrĩ wa ngũi hũthĩra microphone nĩ waheo microphone mwana itũ mĩkuhĩrĩria kanua-inĩ atĩ wanjĩra ĩtagwo
1: mĩrĩ wa ngũi
0: ona bado ĩrĩ o haraihu mĩrĩ wa ngũi ndĩtigwo rĩu wakĩaria wega rĩu wa ngũi itũ gathoni mũtarainia atĩa nake
1: gathoni nĩ my sister
0: na your sister na rĩu mumĩte kũ
1: tumĩte gatũndũ
0: gatũndũ nĩ south kana nĩ north
1: nĩ south
0: handũ hetagwo atĩa
1: gatũndũ igoti nĩ hetagwo gĩthũngũcũ
0: gĩthũngũcũ nĩ harĩ kanitha wa indi nĩ ndĩraririkana nĩ tondũ niĩ ndarereirwo kanitha-inĩ wa indi na ngĩcoka ngĩkĩamũrwo ndĩkahũni kanini aya metagwo alter boy na nĩ twakagia mĩcumaa tondũ kĩgongona nĩ kĩa indi ndiĩ kana noguo gũtũraga

0: Rĩu rĩ kũrĩa mĩtata kũhana atĩa mwana witũ?
1: Kũu nĩ kwega biũ.
0: Ona gwitũ no kwega. Rĩu rĩ githĩ ndirakwĩrire no nginya bangi ũrĩa ũgũkinya gũkũ? Nĩwetĩkia niĩ ndirĩ mũnabii wa maheni.
1: Aca ndũrĩ wa maheni.
0: Alright, reke njĩre Benedetta akaiyĩra rĩrĩ. Akaiyĩra kĩndũ gĩgwĩtwo Benedetta? Wĩ mwega? Ũyũ nĩ mami arĩa ũrakũhũrĩra thimũ-ĩ. Halo? Nĩ mami arĩa ũrakũhũrĩra thimũ. Wee ndwĩtagwo Benedetta? Nĩwe? Kawĩku? Mũciĩ? Nĩ ũkũingĩrĩte gwa soko murwa? Kana ndũretĩkia nĩ mami arĩa ũrakũhũrĩra thimũ?
2: Ndĩrakũigua redio-inĩ.
0: Nako ũrakĩrĩra mwana witũ nĩkĩĩ?
2: Aca.
0: Rĩu rĩ, ũgũcagũrĩte kĩĩ?
2: Cukuru
0: fees. Rĩu wamba gũtige kũrĩra tondũ rĩu hena riboti yaku njega ngwĩre. Rĩu rĩ, kana he message wona mwena ũcio? Aya, ndenda gũgĩkwĩra atĩ we rĩu nĩwe rĩu successful bidder wa school fees ya 20,000.
2: Oh my God. Thank you, Jesus.
0: Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ Benedetta.
2: Thank you, Jesus.
0: Kawĩ na mwana thukuru ĩrĩkũ?
2: Ĩtagwo Joseph Arumano.
0: Joseph Arumano, ĩkoragwo kũ? Kawĩna balance ĩigana atĩa? Amba ũtige kwamba kũrĩra twambe tũiguane. Kawĩna balance ya mbia cigana? Thate gũthiĩ na igũrũ. No na rĩu wĩna gĩbaũ rĩu? Na ti Ngai? Watinio mbeca cigana rĩa mũico?
2: Kana
0: 42. Nona Ngai nĩ oka? Rĩu rĩ, nĩndĩrenda gũgakuona Saturday haha nĩguo, na tũgũgĩbanga. Na wĩikaraga kũ?
2: Atondo.
0: Aya, North kana South?
2: South.
0: Okay. Ũcio nĩ kũrĩa araria station. Ngwĩciria nĩ mũtindĩke mũno. Rĩu rĩ, mwarĩ wa ithe
1: witũ,
0: aya, wena ndĩrenda wĩkange na ihenya. School fees ti thiru na maũndũ macio mothe staff of 41 hash na ihenya. Cagũra kĩrĩa ũkwenda. Rĩu rĩ, kũrĩa mĩtahato kũhana atĩa?
1: Mĩtahato nĩ kwega.
0: Njĩra wĩtagwo atĩa?
1: Helen.
0: Mwaciarĩtwo mũrĩ aigana?
1: Twaciarĩtwo tũrĩ atano.
0: Nyambura. We wĩ wakaigana?
1: Nĩ first born.
0: We nĩwe first born. I don't know how to walk. Wĩ mwega?
3: Ndĩ mwega.
0: We nĩwe wĩtagwo ũ?
3: Njĩtagwo Priscilla Njeri wa Njau.
0: Nake Nyambura nũ harĩ we?
3: Nyambura rĩ, kũrĩ niĩ nĩ tata we.
0: Nĩ tata wao.
3: Tondũ kũrĩa aciarĩtwo rĩ, baba wao nĩ mũrũ wa baba.
0: Alright.
3: Tondũ baba witũ na baba wao acio nĩ anyina ũmwe.
0: Ndanyita ndeto. Rĩu nake hena mũndũ wĩ harĩa mũraihu. Mũraihu wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Mũraihu hau gatagatĩ wa microphone ya cũcũ. We wĩtagwo ũ?
4: Niĩ njĩtagwo Dominic Gĩtaũ kana Mathukia.
0: Mathukia? Nyambura nũ harĩ we?
4: Nyambura nĩ maitũ.
0: Nĩ mamu wanyu?
4: Alright.
0: Rĩu rĩ, nĩ akwĩraga nĩ harĩ andũ ao rĩu atarĩ ona?
4: Rũgano rĩu nĩ tũĩ.
0: Akwĩraga ũ?
4: Nĩ harĩ mwana wao ũrĩa nĩ last born wĩtagwo David.
0: David yo?
4: David Ndung'u.
0: Rĩu rĩ, kwoguo nĩ anko yaku?
4: Nĩ ma anko.
0: Na nĩ wĩriragĩria kũmenya kũrĩa kana no wone anko?
4: Tondũ nĩ ndĩ gabica twahũrĩtwo nake tene.
0: Mwĩtũhĩ?
4: Twĩtũhĩ.
0: Nĩ ta mũrĩ arika?
4: Tũrĩ arika.
0: No mũtiũĩ kũrĩa makora mũngĩmaruta?
4: Aca tũtiũĩ.
0: Nyambura witũ, rĩu rĩ, atĩ nĩkĩ gwathire? Nĩguo nĩ mamu wanyu wakuire kana nĩkĩ gwathire?
1: Mwana ũcio witũ nĩgetha atigwo na kũu gwa cũcũ rũgũrũ rĩ, mathiĩte na mamu. Mathiĩ na mamu rĩ, mamu agĩcoka ndacokire na David Ndung'u. Rĩu tũtũrĩte tũmũrĩtie.

0: na nginya ihinda rĩake rĩa gũkĩhuruka.
1: Gũtiamenyekaga. All right. Rĩu rĩ, no nake Ngai rĩ, o ũgĩ-inĩ wake rĩ, akĩmenya nĩ gũkagĩa na njanjo. Tondũ rĩu rĩ, nona rĩu ũrĩa ũngĩamũheire ndeto nĩ ahuruka. Rĩu ũhoro ũcio ũgĩka atĩa? Aya, na gũkũ mũkĩte mũraigana?
0: Gũkũ tuokĩte tũrĩ airĩtu atatũ na anake erĩ.
1: Na anake erĩ. Rĩu nona ũna wĩho?
0: Rĩu arĩa tũtigarĩte rĩ, rĩu nĩ niĩ na my sister wĩtagwo Njoki. Rĩu nĩ ithuĩ tũratigarĩte.
1: Mamu wanyu ahurũkire rĩ?
0: Mami witũ arahurũkire mwaka ũcio ũngĩ mweri wa kanana.
1: Nake acio njano ũkarĩte na mũikare hau? Alright. Na namba ĩrĩa tũkũnyitagĩrĩra andũ acio nĩ 0790310760. Alright. Rĩu rĩ, mamu wanyu nĩwe nĩ ahurũkire, wanjĩra nĩ ahurũkire. Nĩ wamenya ũrĩa rĩu ngwĩciria rĩu. Anyway, maũndũ no maingĩ. Aha. Rĩu rĩ, atĩ mũigire atigirwo kwao?
0: Tũigirwo gwa sister ya mami wĩho wetagwo Wambui.
1: Na nĩ mĩaka ĩrĩkũ?
0: Mĩaka mĩingĩ.
1: Nĩ mĩaka mĩingĩ. Alright. Rĩu ndĩrenda we ũingĩre thĩiniĩ wa soko mũrũa nũngarĩnengera rehe mũgeni ũcio ũingĩre ageni acio ũingĩre thĩiniĩ wa soko mũrũa hũra *441# mũtumia ũcio ngwĩciria hĩndĩ ndamũhũrĩra nĩ amenya exactly nĩkĩ kũrathiĩ na mbere tondũ no kũrĩra ambĩria kũrĩra na rĩu mũtumia ũcio Ngai nĩ akĩmwona na ritho rĩake rĩa tha rĩu nĩ ekũhota kũrĩha school fees maũndũ make nĩ megũka wega nawe ndĩrenda we maũndũ maku kĩrĩa ũkwenda gũcagũra kana nĩ cora kana nĩ school fees kĩrĩa ũkwenda hau nĩyo kũnehũra *441# rĩu ũguo nĩguo gũgĩikaire rĩu rĩ cũcũ tata ngwenda ũrũgame o hau one hau aya nawe mwarĩ wa ithe itũ ndenda ũrũgame ũrũgame nawe Stacy ndenda ũikare oro hau nawe Charo ndenda ũikare oro hau nawe Maniarĩ ũrũgame oro hau ĩno wake atĩ ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene ndenda aikare oro hau rĩu rĩ mũrũ wa ithe itũ wĩ mwega?
2: Ndĩ mwega biũ.
1: Kũhana atĩa?
2: Gũtirĩ na ũru.
1: Ngai nĩ akũmenyereire?
2: Nĩ amenyereire o wega.
1: We ũnjĩraga waciarirwo rĩ?
2: Ndaciarirwo 1997.
1: No nĩ kũgerereria?
2: Kũgerereria. Kũringana na ũrĩa nderirwo nĩ tata kũrĩa ndaretheirwo nĩ acũcũ. Tondũ ũcio no manyetheire nginya birth certificate.
1: No rĩu ũcio ti ũhoro mwĩkĩre mũkonde? Ĩtiguo?
2: Ngwĩciria ndingĩmenya.
1: Aya, rĩu rĩ andũ arĩa mangĩkũhe ndeto ĩyo rĩ, rĩu nĩ tũrĩ kĩmetha.
2: Nĩguo.
1: Na ũyũ mwĩnake no, reke ngwenda aikare oro hau. Nĩ arenda gũikara thĩ? Kana angĩikarĩra gatĩ karĩa ke harĩa ũguo nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Atĩrĩrĩ, ũyũ mwĩnake no?
2: Ũyũ nĩ mũrata wakwa, nĩ tuokĩte nake hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, no hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndaingĩrire.
1: No nĩ akĩingĩra kwa njanjo. Wĩ mwega mũrata wa mũthuri ũyũ?
3: Ndĩ mwega.
1: Wĩ Chonjoi? Akwĩrĩte arenda gũka gwetha?
3: Njĩraga arenda gũka gwetha brother yake na aciari ake.
1: Haya, mũrũ wa ithe witũ, wanjĩrĩtwo arenda gwetha?
2: Ndethaga mami, baba, brother ciakwa na brother yakwa na sister ciakwa.
1: Brother yakwa etagwo atĩa?
2: Etagwo Ndua kũringana na ũrĩa nderĩtwo.
1: Sister
2: Nyambura, Jeni ũrĩa Helen Nyambura, kwĩ Wanjiru na nĩ kũrĩ Njoki.
1: Rĩu we ũikaraga ũguo ũtarĩ na brother ndũrĩ sister?
2: Ũguo nĩguo ndĩraikaraga.
1: Nĩguo ũikaraga? No nĩ wĩriragĩria gũkorana na andũ acio?
2: Ndĩrandũire ndĩrirĩirie.
1: Nĩ waiganirie?
2: Bado ndihiganĩtie.
1: No gũcora, no gũbanga banga ũguo?
2: No gũbanga.
1: Nyambura wanyu ũrĩa mũico wamuonete rĩ?
2: Kwarĩ tene. Kwarĩ tene na ndarĩ o mũnini.
1: Na warĩ o mũnini. Nyambura nĩ na kahĩ mwathakaga na koro ũguo?
2: Nĩa nĩ arĩ nako. No ndingĩkaririkana rĩtwa. Ndingĩririkana rĩtwa. Tondũ hĩndĩ ĩyo twarĩ o anini bado.
1: Mwarĩ o anini. leure adwaria ingienda matutaithio horocio ri aya noma no noma tutongorie matumenyithie andu acio kuria mangithire
2: nego
1: andu aya
2: eh
1: taru ungiuria mutumio uyu ri no leu tamwire okahuga ri
2: magukwiririe
1: moria tere moria kana no agwethere nyambura no agwethere
2: no nyethere nyambura ndaigio
1: nyambura ni ucio
2: eh
1: karena nyambura wanyu aguo munyitete oro uguo moria kahe gake kare mwatha kana ko gake moria
2: eko fast bomu wako wow horo
1: binya no ere twari yake
2: dimo ere twari yake ngo mugithi damu gibia
1: wita kwate
3: madukia
1: madukia kunira no muri kini uko muri no muri sikane
4: Digimu menya.
1: Mwario toni.
4: Eh, mwario nini.
1: Eh. Ni usione ani kwa yangu, ndio gaidi yangu.
4: Anko. Thank you.
1: Leure, ni uko na gara dongo makeria. Gasifu. Ne gasifu de la. Hm? Leure ati so so. Le si ana mwana oyo ri, ndo kimunyiti ogani oyo. Ne do ne kayo owagira hinya makuru.
2: Asha. Ora shoshu. Eri
5: yeshoshu ndeta takulebe.
2: Oh, de giye no kumenya no mai biwe kiwe. Oi. Eh.
5: Nemuru apa.
2: Nego.
5: Ukawanyu.
2: Eh.
5: Apa itirenye no.
2: Nego.
1: Ndo.
2: De giye.
1: Le ure.
2: Ne.
1: Ne jo ndeta kumakinda kuthitora. Ne jo ne kuyomi ure yomi ata modurume.
2: Nego.
1: Eh.
2: Eh.
1: Le unyabura banyu akirebi oyo hakiri ongeda kumurika na kumwira kaundu
2: no jokirie gatho na ni maisho mage hotu arie badaye no ni dake na muno ni undu wa inywe ni hida ri take a short time na dali marike kuonekana ani thengi muno kumania hau gaya murathime au mumiririe na muthina mbere ona ngoro ya guteithia andu ni andu ingimoriru ni ciana ciao na na nitoe kwina ma kwitikitie ngai maria mothe ni makogacira
1: ni umanaga thimu gaka na ngai ni aguteithagia no wahe waka sifu
2: inda heyo
1: le mwana kiore ndana wa bioroga mioro ga thimu ke haka ndaga kio na le gusi ane ga kio ni stacy atyo kuga gate
2: ah ni dashokie gatho ni undu wa kundeithiriria ni miaka mingi nduire ndimeciritie kumetha no dirari na kanya kau no

0: ati ni uringania ni uringania ngania wanyu
1: nego
0: rim finally ni waya how does it feel
1: it feel good okire uri daiwa dari held heje ndoire hoyaga ni ohwaini ohwaini ni hoyaga ohwaini ohwaini ri hoyaga gera ngai muthenya ni ugakinya urekareka muthenya ucio kinyanire na muthenya ti ungi muthenya ni umuthi gutuika wa kumenyana na sheri cousins shisha na shia shi brasia kwa uyo gijeta uncle kumenya tata I'm lucky kumenya Mario sawa na maradhi na mbere wega
0: na hena ile tu muno anene mama jira maru metere ile anko wao bale anko wao
1: nego ni thank you ndo kumenya na
0: na hizi ni marerorera ni kumagaithia
1: ni kumagaithia
0: ko mere ni anko anko dong
1: okay are you the murederera ama ile tu my sisters my brothers ni ni anko dong ni ni doire dato ile twathire na mami mwena wa nyandarwa ha girekio gikora thais ginyita ha ndu ni hidari ra hidari ya kumwetha and dashokia gatho muno ndu wa kumenyithanyo na inywe na ni guhoera ngai athina mbere kurathima manyari no garina all the front end in the area mahu shiriki ya gifidi giki twashokia gatho
0: amen
1: yeah.
0: All right, thank you so much ngai amurathime na mweke wega na oho nedronire handu tura tura nominate ruo uhoro wegie umemerekia nigutuma kanyamu kau theini wake duge gwitwo ki theini wake duge gwitwo Facebook na TikTok ugitwika wako ni vutira haya ithi ni twarekia tondu tha inya ne ya kinya na deka emwe ni ndure ngiuga ngai amurathime ne njui gitunguru no kingi guku ni andu mareyumia ni ndona nginya cowboy ino mundu gwitwo njerio witagwo mathukia mathukia no kuyumiria yumiririe no ni maithori magike
1: magike no
0: magike no ngai amurathime ni mwanake murata wake uyu okire okire kumurehe na murehete uhinde wege ngai amurathime mitha ya njanjo ni yathira tukumira tucemani muthenya wa Saturday na we uraingira thiini wa soko muru arithikana na hura star 441 hash asante sana
2: thank you wa kameme kayo kabuigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitaba na makenia arahuka aichamuka kuigagara omuka otafarira ne yogere hinya maitaba na makenia arahuka nagatonye wa bugwe men hinashara gida thaa inya saichamuka na mudhuri wa keruba na chef gavemba thaa inya gida thaa inyanya kuigagara nagafanya denis na goni wavuita thaa inyanya gida zinashara Homuka na Man Simon na Kata Zinashara gida zaa ida utuko Kameme kayo kamo igi Dose ya muwago Leone 4 times stronger

0: Ahoka ngai ndagagucionora uria ndagitari na uria gathuke mundu tareke gure ka undu ngoda kwira DJJ tutu mundu tumwe twa muturire wa kwa history kiandiku history ya kandiku igoro ya gathuke mundu ne dirikanaga ndaririe githweri ndathie kwaria githweri ndathie form 1 na githungu na nie ndagitari nduru wona undu muritu tondu twathomithagio mathabu ni muthungu wetagwo Jill Branyon.
1: Wow.
0: Aragia no na nyumite ndai ogicagi
1: ima
0: ndiaragia githungu mathafu hari muthungu mutumia tagwo Jill Branyon atathomithagia mathafu githungu kuria nyiri hai ta imagine githungu kiria aragia ndianyitagwo naki
1: ndunginyita
0: ni ndagwira mathafu hau le ngai wajiwe thagi goka aya imagine mwanake ucio ndaragia githungu na ndaragia githweri ndaragia akinya form 1 ta imagine miakena ngiaria githweri ngikimenya githungu ngikimenya ta imagine mwanake utowe githungu na githweri ariria akinya form 1 akiruta radio ya githweri radio jambo miake 5 miakena ni reda ri microphone ni radio jambo ugeria githweri gitangatha mifira dietekirie
1: ni
0: thiu tikoro ngai
1: ni favor ya ngai
0: ni ngitwi kuri dei noro ni drikanaga hede mure ne adu ne twali muno guka kameme let me tell you the truth gisoka ngiuma githweri miake 5 ngiuka ngeria gikuyu kameme ithiti ngai
1: ni ngai
0: ndukidore uwe witikagie kwe ngai tigai gutira mugithie gwetherera kuru na ku doragai mwetikia kwe ngai ona ni kwe mundu roga ngona kwe ngai ni ne joy uguo ona muthuri ucio akwitagwo wa Njohi the story yake Njohi na ati umuthi uyu ni umwe wa ndagitari aria Kenya tugaga ni egama a Njohi re a Njohi ni aruta wira wa kung'ang'ana ta uria ndarutaga 2003 2002 wa matatu ni rari kanga ria nda dora ria 32 na 42 a Njohi ungimuria no akwire mbarutu mihurite bathi ene we sieta wo gai goda okura kwe gai na ne kuri gai na ne we oyu ukora gwe mwega kuri aria mwihoki exactly thank you muno kraja jose ndu boro akuru wega wainire ide gai we mwega oh what too simple as that ide gai we mwega we mwega kuri aria kwihoki kai to sokerwo ni dagitari kana to kunegere kanya twaririo ni dagitari thutho dagike mwe star 441 hash okay joke ni thutho dagike ithatu actually then na be dia ginya korea dikan college joke jokere hari a nice choice hari animal feeds joke gerere mwana wa abza fegi udha dagika shigano na star 441 hash
2: roshiruito okereherwo ni Dikan College of Hospitality and Beauty
3: jetago jeyeni gasegwa kuma Dikan College ndokore ge kwaria nawe muruto wa college onakana university nio e goro ya mamu wanyu nio e goro ya fafa wanyu muthuri ucio ndagia kaburi gake nigetho thome mutumio ucio tarukagirwo ni nguo nigetha ndukaigatwo sukuru tigaike no nyingi tiga gwikarokira akaragia muciari ihinda ere muciari akuhete opportunity ya guthoma itikira tu guthoma ogethikagira aciari miaka ere ti meingi ona kaneta tukana mwako mwe ikeno icio no ugakena ihinda ria kinya no abohe muciari thayo no mutie
4: Dikan College
5: mushamani yoru ni othire mutwetagia bia na utire kindu tura na gicenjia
6: mutubega irio thatu teje niki
5: ah turi anugu
6: ngombe cia kunu iria iranyithia na matumba itara kionana ki
5: guru cia kuno kuinje iraija na ligonde cia heire irio
7: na nikio tumureteire motaram
8: na nikio tukite kumukombora ithueta nice choice mkombozi fin irio cito ithondeketwo na technology ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru
9: ni wakuru ni ugashirithetio ni nice

0: kana ucio ararora murore tari waku ngai ni egukurathima no muthikiriria ni ngenaga tondu nowe tu watumire nyone kana kau kana kamumwe mundu ndamenyaga kana ni akagia kangi no kiama kia ngai yes kahika uri ukena miaka mugwanja ngai ni agacokirie moko ini makwa na thengio kuri macambiki aria maiguire mitamboini ya kameme na gagikioneka kuri akiamu bivorithi gikagira na kona gatiari uhoro kaugaga niko ni kaboe kire atigaikarire kei kai kauga gati guthoma haria kanithaini gathiega kambe gathake na nidakioheire ona muiritu ucio ndejikire maundu moru muno na niacokire kuria SNL deka igongo na riari rinene muno na ndamuohera undu ucio agicoka kuoya mangotore maria ndakioire ngeti namo ndiramenya agitwarire ku atumia nituona maundu maingi urerine na nidakioheire ngikiuga ni undu wa rucio rungi agikeria ku ndiathire ona igotine kana ki akigeria kurungwo na tugakihoka airitu awira wandiko tu ni mundu wa uria wakwandika rurakana kau ndukaiye ndugeke maundu moru na aria murutaga wira na ngorotheru ngai amurathime na muririkane na aria murahingika gwika maundu moru ngai aromucenjia na atumia aria nao mugikoragwo ni muratindika airitu muno ri tukihorohe hanini unagikoro ya mudogo kejuria mzima mzima we na we ndo akirimo wega na ningi no wekirwo gu acha andu matihana ine ndugike yaka yaku ta yawakine yes karode wa gavava ni dona urauga woi mzima pole maudu ni monagwo no thengiu kana kau ngaini agucokeirie na maudu ni mega airetu ni marore ciana na ngikoro ndukire na rita na riu ugatigana no horocio ugagithie wira ungi tondu mawira ni mamitheba meige ni hau ngwikagirira muno uhoro wa kurora ciana rikoragwo atari iritana no ta mitambo ine yakameme muthikiriria ni ndirikanaga hindi ya covid kwari kuritu muno media ciothe no akoraga ithuwe ona tutiramaka tadi ora ndiamakaga mucara ni ndakenaga riria ndoka ndaraniria nawe muthikiriria mitambo ine yakameme ngaiganira kugu ni wega riria uraruta wira wira ona ngiruta utari na mucara Uduzi ukurogo wa mwanya muno. Ukurogo kwa kameme kayukamu igino. Lirika ni hare star 441 hash niyo tuko unahuwa ine munene. Dhini wa dhoko ya kameme wefagi hao star 441 hash. Wego lirika kiri urafatara.
1: Taimajini, omuthenya omuthenya. Mehango thutha wa iriege. Thafari thutha wa thafari. Narimwe narimwe deadline shika kutengeria. Marathimo neshiririre. Nagatagate kama ya mwode. Uriwaikana duri na motaithia.
2: Abiriria muthenya waku na charged energy drink zero iria irakuhe mayo hidiria wethi ugacanjamuka no kongerera mayo maku nironekana na mecamo itiganite ta pineapple kick na lemon burst when you take charge yaku omothe na thogora wa shilingi 50 tu charged recharge na taste fiti